Amen, amen, and amen. Nanigo titoho, uturagia do to getana na iguru na ru ihida niria kinya. Nigeda tukoro to getana na iguru. Rikana shugo sitora giria. Thini wa Jeremiah 33 mwari ushu wangatatu. Ugehuguria kana ugehiguru mwari kumashuni ukuona. Shugure shigu kualiria. Atejita na nigugu itika. Niite nitakuitika. Nigu kuira mauduma magigania na mahithe maria weo toi. No nigi ha ha ha jita na nigu guitika. Na kugu leke tuite muadhani no muite hakuwe. Toduwe no yokorogo kimenya madhina maria winamu. Mafataru maria winamu maria ureda gai akoro agikorolera. Na nigitha akoro agikinya niria kana agituma mutulira waku agirire. Usichoke kumuita. Ogithiaga na abiru kukoro kimueterera. Na nijue niegu dhakaria mutulire waku. Na liketo shoki gathoni jitao gathoni wakuni. Muthamaki mwene hinya wothe. Nigu kugosha matogo kugosha kiro kweke nige walikia guturathi manakio. Ni muthenya ungi mweru. Muthenya walikia gututuga nige na igaire ya keyo kia mwoyo. Tuwa shoki ya gatho ni todu ni utororete wega utukui wothe. Turagu shokiri ya gatho ni todu wagutuhitha uhitho ini waku gai. Tukoiga ni wega ni todu wenu wakura kugitura ihaniririe na mauru maigi. Maria tugire heru ni mushuka ni todu mufago wake ni muru. Na gutiri hindi agienda kuenda kuona tugeikara na thayo. Dedete kuona tuina thayo. Na agienda tukoro tuina aginya gikeno. Shaitani ona dagienda kuona tukigashira. Dagienda kuona tukigaya na ihida tariri ya kukoro tukihoya. Ona kuna tukiari ya shige maini nawe. Shaitani dagienda tukoro tukikuotiginya madeko. Ulea makorogo magituwaliria. Uguo wegai utuwaragiria noga tuikira inya. Shaitani dagienda ugu. Noni getu kamo komithia thini walitore ku Jesu Kristo. Na tukamo menyithia tutikunoga uikara tukikugosha gawe gai witu. Wene we gai witu. Wenu odhiete na abiru kututaithia. Wenu otororete na rithori adha. Ugatuma matukuma lia mothe matirukete mwakaini wa 2026. Tukoro tukimona. Nitodo wago tuigwira adha tugai. Haha mwako kinyete. Ona tuwerekele kukinya gatagati kama mwakoyu wa 2026. Na nitodo wakuwe gai. Na kugu nituwago kumia. Nituwago teya gai. Niku kunenehia, turakunenehia. Niku kuabararia, niku kutugiria. Nithegio nitodo ni utuotithagia kukutua mwegitio witu. Niwega, nitodo ni utuotithagia kukutua hinya witu. We niwe riuriro ritu. We niwe dhahafu itu. We niwe fedha itu iria ya goro muno. Thegio ni todo mahida maratu kinyuketi kinyatariri gai. Onawe ni utuikete yedhima gegi keno gitu. We niwe dhayu itu. Litore ya kuliroto ugira na rirone neha. Na niwega ni todo ni ukorago uyuretu ni wedani. Udhite na abiru ukoro gituoni ya wedo. Na duwe hereti ya wedo waku hali idhui. Wewe mukiririria ni utukiririirie maundu maingi muno wi mutugi ni uthite na mbere gututuga togu watutuga na kiyo kia muona nigetha tukoro tugithi na mbere gutura kwa hinya waku ni wirishukago ukaga kuherithania maundu maingi muno ni wirishukito ukaga kuhanyuka kwambiriria gutuherithia ni tondu uria ukoragwo utari ngai witu mwega wati hagirio ni tondu wamehia maito ukihorwo ni todu wa oru ure hithi utuwekite ni kio tukenaga ni kumenyati ni utukirire irie mehia maige muno noto tikuwa dago ikara tukemenya gira mehia ate tugage enema ni wati hagirio ni todu wa mehia maitu ni wahoriru ni todu wa oru ure hithi utuwekite na kugo tuhane taruwa turako menyera tu ikarage otu gekoi hagia asha mwadhani toko harushini ruwa umuothio na ugiture kagira na gututhabia na dhakameo eturi tetherete tuotithi kukuro tukinyarara mehia na nijue tuwe kogu gai turi ikaraga muturiru wa kukuro tukikuteithia kukwenyiria ona kugu wadhikira ni todu gai witu imwega. Na rushini ruru, nituwatega muthenya wa umuthi mwoko ini makugai.
gukiumagarwo guthio kure kurathio kure ni itakoragwo njui o mundu o mundu mwathani kwina wiro uri murathimite naguo na kugo ni kwiharirio kureharirio na nigetha andu akumambiririe kuma micini ria maikaraga ngai na nigetha mathie makarikie moko mao kuria meko marikia mambiririe kuruta wiro uri we umatugite naguo Jehova ni dahoera moko maya ngai na nigetha matikae kuinuka me matheri matakuite onaki na kugo reke mathie magie na magie thini wa litore ku Jesu Kristo ugithina mbere na gutugana thini wa biashara shito ngai ni dahoya uthina mbere gukoro o ukionekana uyu uhinguraga duka yake umutwarire clients kana customers aria umushagurire muthenya wa umuthi na nigetha kihinga ithabu hwaini akoro ngoro yake ni gukoro ishaja mukite ne kenete ne shagararite ne koro ina shugo nyigi shigukoro igushokeria gatho muno ni tondu wa uria gukorwo wikite thini wa biashara ino uguo niguo ndakuhoya thini wa litore ku Jesu Kristo onare mame kumagara guthie gucaria tondu ni njui kwina ingi muno muimagaraga guthie guthari gucaria na matiri marona maticaritie muthenya umwe kana mithenya iri mawira maya ngai na mwathanire kihinda rikuru ni rikinyite ria kuria gututhura githima giki ria kuria guthondeka njire noma ria kuria kuhingura murango uyu ngai tondu ni ma ni utwiraga tugatigaga gwitanga ni tondu wondu uri ku kana uri ku tondu ndwendete mahinda maria mundu aretanga no mundu uyu tari na wira mwathani ni njui uri akoragwo akiigua na tikwenda gwake gukorwo o agitanga kimuteithie mwathani na nigetha atuike wa kwamukira wira uyu thini wa litore ku Jesu Kristo uguo niguo ndakuhoya utwiraga mahoya-ini maitu muthe tugakuhoyaga o kiria tukwenda tugiguthaithaga mahinda mari mothe o hamwe na kuririkana gugucokeria ngatho ngai na ni wonaga matwacemania haha thiini wa programu ino ya kwigagura kiroho ni tugucokagiria ngatho muno thiini wa maundu maria mothe uthiite na mbere gukorwo ugiika thiini wa miturire itu na kugwo baba wa matu-ini tondu ni tugucokagiria ngatho ni twagutegera mabataro matiganite mari mena andu aku na nigetha utuike wa kumaiguira tha na kumateithia kwina aria marabucaria justice kihoto ni tondu wa maundu maria magerithiirio ruo ruingi ruria magerithiirio thiini wa ruo kwina moragiirwo andu ao na ni maracaria kihoto angi ni gutunywo matunyitwo indo ciao ni maracaria kihoto angi ni kuhika mahikire athuri ao makuari makiingatwo miciiria mahikite na mwathani no maracaria kihoto na kwa sababu tunajua mtetezi wetu bado uhai ndukuite we muoyo ni watoririe gikuo kiuma mbirira-ini na nikio tuguthaithaga o githiaga na mbere gukorwo gituthaithanirira kuri ngai ithe witu na kugo itikira kuigua andu taya mwathani ni tondu ngai wi mwega angi mwathani ni kurwara ndwari maturite mathumburitwo thiini wa miri yao ni tondu wa ndwari itiganite ingiona itikoragwo ikimenyekana ni ndwari iriku ici marwarite mathii kwi ndagitari ndarahota gutaukwo murimu uyu ni uriku no mwathani we ni uramenya murimu uri urathumbura mutumia uyu murimu uri ungikorwo githumbura nginya muthuri uyu Jehova murimu uri ungikorwo githumbura mwiritu na mwanake uyu gituike wa kwaria kiugo kimwetu na nigetha mamukire uhonio oturia mutumia uyu waturite oirite thakame handu-ini ha miaka 12 agathie kwi madagitari mathomete muno lakini hawakuelewa thakame ino yoimanaga na kiniki giatumaga oire thakame na njire hana uguo lakini alipofuguza vazi lako agituika wa kuhona na kugo madagitari maga kumenya mirimu iri erorito ni andu amwe we ngai ithe witu ndungiremwo ndungiremwo ni gutaukwo murimu uyu ni uriku na kugo honania uguo niguo ndahoya o thiini wa ritwa ria ku Jesu Kristo na kiroko hiki kia umuthi muthamaki mwene hinya wothe kuria kuracakayo ni nyendaga kuhoera families taishi na nigithu tuike wa kumumiriria makifaga kuhurukia edwa ao ngai uthina mbere kumatuga na kiria kiothe marabatara Jehova na thiini wa meciria mao umatuge na thayu thiini wa ngoro ciao ngai witikire tu kumatuga na thayu ni tondu ni njui thakame gutigana ni ukoro ni undu ukoragwo wi muritu muno no tukiuge atia ni tondu tuigoku thi ni utumenyithitie thiini wa maandiko maku matheru Akoherethu chapter 3 o undu ni ukoragwo na ihinda ria gwihinda ria guciarwo na ihinda ria kuma thino
ihinda rĩa kũhĩmbanĩria na ihinda rĩtarĩ rĩa kũhĩmbanĩria, ihinda rĩa gũtheka na ihinda rĩtarĩ rĩa gũtheka, na kuo o ũndũ nĩ ũkoragwo na ihinda rĩaguo. Na kuo igwĩra families ciothe tha iria ciĩna ruo rwa gũkorwo makuĩrĩirwo nĩ endwa ao, no thiĩ na mbere kũmomĩrĩria na kũmatuga oro rĩngĩ na kĩrĩa gĩothe marabatarania nginya mahinda marĩa magakorwo makĩhurũkia endwa aya ao Ngai. Na mũthenya wa ũmũthĩ tũrore na rĩtho rĩa tha Ngai, tũkiumagara nginya mahinda marĩa tũgũcokereria. Nĩwe kĩambĩrĩria na nĩwe ũkoragwo wĩkĩrĩkĩrĩro, nĩwe ũkoragwo wĩriumagarĩro, na nĩwe ũkoragwo wĩihũndũkĩro. Na thĩinĩ wa bũrũri witũ nĩ tũthiĩte na mbere gũkũhoya, reke tũthiĩ na mbere gũkuona, na ũthiĩ na mbere gũtũhoneria bũrũri ũyũ maũndũ marĩa makoretwo mategũthiĩ wega. Thĩinĩ wa mĩario ĩrĩa ĩkoretwo ĩkĩario nĩ leaders, thiĩ na mbere kwĩgocithia na kuongerereka thĩinĩ wa mĩario ĩno. Maũndũ megiĩ mainie na ngũni zima kĩhũranwo na mo Ngai, reke tũtige gũkorwo tũkĩona ciĩko ta ici igĩkwo nĩ andũ aya makoretwo makĩrĩhwo, na nĩgetha tũikaranie na thayũ tũkĩingĩra mwaka ũkĩte, mwaka wa ithurano, tũkawĩingĩra tũiguithanĩtio na twĩna thayũ, na ũrĩa ũkagĩa na ũhotani Mwathani tũgetĩkĩra atĩ we nĩwe wĩkĩte ũguo. Na kuoguo reke gũkũ gũtige gũkorwo kwĩna njatũkano, andũ makĩambĩrĩria kũmenana na kuga niĩ ndĩ wa mwena ũyũ na niĩ ndĩ wa mwena ũrĩa ũngĩ. We Ngai ũkoragwo wĩ Ngai witũ ithuothe, na nĩ ũrenda tũiguithanie, nĩ ũrenda twendane ta ciana cia ithe ũmwe. Na kuoguo tũiguĩre tha ũgĩthiĩ na mbere gũtũtuga na ũgĩ na ũmenyo mũingĩ mũno, na nĩ ngatho no tũrathimire nginya families iria tũrathimĩte nacio. Mwathani thiĩ na mbere gũtũrathimĩra families ici arĩa tũciaranĩirwo. We have sisters, we have brothers, nĩtũkoragwo na marelatives, nĩtũkoragwo na cousins, nieces, nephews, nĩ tũrĩ na amami, tũrĩ na ababa. Mwathani ayothe nĩ twamahoera, na nĩgetha ũthiĩ na mbere kũmatuga na mawega maingĩ marĩa moimanĩte na kũrĩ we. Na warora families-inĩ citũ ũgakona kwĩna andũ amwe matarĩ na mawĩra, Mwathani nĩ twamathaithanĩrĩra na nĩgetha ũtuĩke wa kũmatirĩra gĩthithi gĩaku. Na mbara iria ciothe tũngĩkorwo tũkĩrũa, kana nĩ mĩciĩ-inĩ, kana nĩ makanitha-inĩ, kana nĩ thĩinĩ wa bũrũri, werire ciana ciaku atĩ mbara ti yao, makinya iria-inĩ itune, no ũkiuga meterere mone ũrĩa we ũgwĩka. Na nĩ ma Ngai ũkĩmarũĩra na ũkĩmahotanĩra, na magĩtuĩka a gũtuĩkanio, na marũmĩrĩrwo nĩ thũ, thũ icio ikĩhobanĩrio nĩ maĩ na ikĩrika kũrĩa kũriku mũno, nĩ tondũ we Ngai nĩwe ũrũaga mbara. Na kuoguo mbara ciothe tũngĩkorwo nacio thĩinĩ wa mĩtũrĩre itũ, kana nĩ bũrũri, kana nĩ makanitha-inĩ, kana nĩ mĩciĩ-inĩ, Mwathani ciothe twacitega moko-inĩ maku, na nĩgetha ũthiĩ na mbere gũkorwo ũgĩtũrũĩrĩra, nĩ tondũ we ndũhũthagĩra matharaita, ndũhũthagĩra ngo, ndũhũthagĩra matimũ, aca, wĩ mũrũi mbara wa kũgegania, na nĩ njũĩ nĩ tũkũhotana o thĩinĩ wa rĩtwa rĩaku Jesu Kristo. Nĩ thengiũ marĩa tũtanahoya roho waku, reke athiĩ na mbere gũtũthaithanĩrĩra, na nĩ rĩtwa-inĩ rĩa Kristo Jesu twacokia ngatho twahoya. Ona ningĩ twetĩkia ithuothe nĩ tuge amen and amen. Na rĩtwa rĩa Ithe na rĩa Mwana na rĩa Muoyo Mũtheru nĩ gũtuĩke guo. Ndagĩka 46 nĩcio itũrũkĩte thaa 10 cia rũcinĩ. Good morning thĩinĩ wa tabarĩra ya kwĩgagũra kĩroho. Niĩ njĩtagwo Gathoni Wakuni, na ngĩcokereria nĩ njũĩ nĩ njaragia ũhoro mũingĩ mũno o wĩgiĩ mainie na Ngai. Reke tũkorwo na ndũmĩrĩri yegiĩ mainie na kũfix maitho maitũ na kũrĩ Mwathani witũ Jesu Kristo. Fixing our eyes on Jesus Christ. And good morning.